Binir chap mung belai no khna tok shukka. Binir chap mung ni bisingo seng kabang mano kok thai rok khna ka abong ka si cha di takhuk rok bacha di bukhuk rok au sini dopha no zeng sa sa khaina thang kang ka seng sini khawo wan chuk tai khlai o seng kham khlai thanai kham chamung tangai thangnai amorok gyabon bagai seng jara khasiya ang dong nai rok borok na seng si cha di mani abono bo binir chap mung bising tikhe Bosan, no?